Joy Joy. Oh yes, Joy Joy. A pina monati nate ngwana o so pina monati e leng gore thopothela monati maikutlong a motho gore e thethe ha monati qoqa le motho ya ka hare nnete yona ya sala metsotso rena ke ena e setse hana jwale e le e robedi fela pele ho raina ya bosupa o ntse boletse mmebele o mametse 011 radio ke yona the pulse of Jozi ngwaneso kgetha station sena hobane ke sa hao se etseditswe wena mme se tsamaya le wena se thetheya le wena ka dinako tsotlhe jwale ho hotle ngwana mme ha e le gore nka qeto ya gore le ha o tsoba o seng fela ntho ya pele o qhwaela o bulele o mamele tshebeletso ya setšhaba e teng kone mona bakeng sa hao molemong le ntshetsopeleng ya hao ka dinako tsotlhe mamedi o tlo ba mafekefekenyana nnete yona ya sala ka jeno re utlwile gore bana ba DPCI ba tlabe ba tshwere mosebetsi o mogolo ka nnete moo e leng gore ka nnete ya modisana jwale tjena ba tlabe ba feeletsa banna ba bang ba tswang ka mane ka naheng ya Nigeria. Hei mamedi ho be ka tsela e nngwe e makatsang gona jwale tjena jwalo ka ke bua le wena tjena tla o fata ba tsa teng hantle kore baahi ba banaha ya Nigeria kore ha ba batle dinaheng tsena kaofela tsena jwale America ntse ba batla banna bana ya ba batla hei ho mafekefeke bana beso ho ya fekahala jwale ka jeno lena directorate ile hantle of priority crime investigation ke DPCI ka bokgutshwanyane e tsejwang ka gore ke di-Hawks ka tshebedisano mmoho le Interpol South Africa ka jeno ba tla thusa go romela babelaelwa ba tsheletseng ba tswang ka mane ka Nigeria ba ba romela ka mane ka United States of America. Banna bana ba tsheletseng ho thwe ke ditho tsa mokgatlo wa botlokotsebe o hlophisitsweng wa Black X mme ba batlwa ke balaodi ba America mabapi le diqoso tsa wire fraud le money laundering. Ka mokgwa ditaba di mathang ka teng wena ngwaneso ho thwe babelaelwa bana ba ile ba hlasela basadi ba fetang ba 100 ka mane ka United States mme ba qhekella tjhelete e fetang 100 million rands ka maqheka a lerato interneteng. Hei, kgaitsedi tsa rona le bona banke ya man. Hei, batho banke, wa bona di interneteng mo. Jwale, hara ba ho thweng ba kile ba qhekellwa, ho ne ho ena le batho ba pensione le ba dikgwebo, ba ho thweng ka nnete ba ile ba hohelwa dikamanong tse rarahaneng tsa lerato interneteng pele ba qhekellwa tjhelete ya bona. Babelaelwa bana ba tshelela ba ile ba tshwarwa kwa mona Afrika Borwa ka 2021 ka mora tshebetso e kgolo ya ho tshwarwa e neng e eteletswe pele ke di-Hawks. Ka kgokahanyo ka nnete ya Interpol South Africa ka jeno ho lebelletswe hore babelaelwa bana ba tla tloswa setsing sa kgalemelo ka mane ka Cape Town ba iswe Cape Town International Airport moo ba tla nehelwa ho bahlanka ba FBI le United States Secret Service ba fihlelletseng Afrika Borwa ho seng hona. Nehelano ena mamedi tlo hlokomele hore ke ya semmuso e lebelletswe hore e etsahale thapameng ena. Di-Hawks ka nnete ka lehlakoreng le leng e re ho romelwa ha babelaelwa bana ho bontsha tshebedisano e tswellang pele pakeng tsa maponesa a Afrika Borwa le makala a matjhaba a phethahatso ya molao. Jwale ho lwantsha botlokotsebe mamedi bo hlophisitsweng ka nnete bo ke e nngwe ya ntho e leng hore ha e bonolo ka ha ya se ntho e bonolo fela ba e fihlelletse o tsebe ngwana mme ho mafekefeke ho ya fekesela batho ba qhekanyetswa ka he batho ba qhekanyetswa yese pele ga tsamaya jwale ngwana ntate ke kgodi ya botšhaba jwale ga di otla ga di hula rabetse ya watcha.

0: Culture is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Nete jolo mamedi re mo re kgoding ya botshaba nete re kgoding ya botshaba re ikonka ka botshaba ka hohle hohle ka nqena ka nqane ha re qea qea bana ba iswa re themelekane re bua ditaba tse leng gore ka nete nete nete nete di are ama re ya dikgethontsa bo di masipala ha ofinyana batho ba re tlabeng re ba kgethile mono e tlabe le bona ba busang di masipala tsa rona di le mo tsehlano tsetlang na re kgetha batho ka pa Now, bona mekgatlo rona ya dipolitiki bong kgetheng ba bona gore e le batho ba ileng gore re le setšhaba ka nnete re ka ba tshepa. Noto supa hlano, nngwe tharo pedi, robong robong robedi tshelela. Mama Kgowa se ke mmone mama Kgowa. Mama Kgowa. Se ke mmone kgetsedi yaka. Mame di lahlela le wena ke lakatsa maikutlo a gao nke kutlwa rona. Wena ditaba ha di le tjena o di bona jwang. Re ho 075 132 9986 ere ke phamole ka pele nyana ka kono ka mona ke a phamola lwa ke a bula ke tla le tsona lwa le nnete ya sala ha hona hore motho ka themelekana wa sheba ka nqena ka pa wa sheba ka nqane ere ke bona salga ene pili

Afrika dumela mathemo tle ho lela ho fima ho lentenhle ha ba ke khatlola pele ho bulela siala moya tsena o amohelile. Ena tshebeletso ke ya mantha ke tshomempele e leng hore ka nnete tla ho sebeletsa bosiu le motsheya re ntle le qeya qeyo ntle le tikatikwe mpa ka lerato. Ke ke le setse le bokgoni e tsaba. Nna ke magidela ngwaneso ke palama siala moya mantha o ya tswa ka la bohlano ho tloka ho ra botshelela ho fihlela ho renya le shume ya lwana re ya kopa. Lenanong lena re a qoqa, lenanong lena nna le wena re a itshela, lenanong lena re ntshana se inong re a fatlhollana mmebile ho hotlo mofuthu mmebile ho ya thata ka dinako tsohle. O kgone re reng ena ke yona the pulse of Jozi eo e leng the heartbeat of the nation ka lerato lena la haesale wola wola. Ba tlabe ba nyalwa mafelongana a beke ba bang ba tlabe ba kophunya malapa ka kgomo mothemotle re a kena malapeng ao a jwalo re a kena re a kokota re le Pulse of Jozi re re hila hila hila hila chakada. Ba tlabeng ba ntsha dikgomo ba tlabeng ba buisana ba kena dipuisanong mothemotle le hona mono re a kena re re Modimo ka pele re sa boetse re tsho re re Modimo ka pele le jona yasa wena ya ntseng a rera ha o ntso rera o re o batla o nyala ngwaneso ha se qeto e fosaetseng eno ha se qeto e mpe empa netefatsa ha o ziphengulule mtana sekhaya ziphengulule o zigoqagoqe ako itshebe ngwaneso ko ipatle o ipatlisise o netefatse ore wa kena mona o kene ka maikemisetso a matle maikemisetso a qhasang maikemisetso a e leng gore ka nnetana la bokamoso re batle o bona bontate ba ka moso ba e leng gore ka nnete ba etsa ntho tse swabisang o bone motho e le ntate a e na le lelapa fela a sa fele strateg a sa fele festivaleng ke ena gotlhe moo batho ba kopaneng teng ke ena kapa fela ke ntate wa lelapa e mong ke mme wa lelapa fela ntho tsa di-postang o ntho tsa di-postang nako nngwe batho ba lebala gore ba na le bana batho ba lebala gore ba na le bana o tshwantse ga o ntse o posta dintho mona social media mona o gopole gore o na le bana bana bana ee mana mabedi ke a kwala ke a notlela ka o rialo ke a leboga ke re tanke gangwe tanke gabedi tanke gararo e se kaka re Modimo wa kgaotswa ka wetsa gantle mafelong a ne a beke manane o atla ba teng mothemotle se ka fetwa hashtag fola motho ka sonta o tlaba le teng a ntate flash to a hatobet beke e fetileng e ne le dot 9 ba utlwa dot 9 a phetla mongwalo ngwana ntate a tsamaya le yona ka re wola wola slender cover boy.

0: 011 Radio News.
1: Amanqaku aphambili ngale yure kuzobanjwa imanifesto yokugxila kwizisombululo zokulungisa omasipala. Indoda igwetywe izigwebo ezimbini zokubulala abantu ababini. OMzantsi Afrika kunye neIndia bafuna intsebenziswano enzulu yezoqoqosho. Fumana indaba ngobuninzi bazo kwiyure ezayo. 011 Radio zifundwa nguBongiwe Mthini.
0: 011 Radio News.
2: Rialeboga bongiwe maga jona bile raga tla pele na kwela rena re metsotso ke masome pedi se swa ifela rena bile re ikela mala iringela ya bo selela rena bile re tsene ka ra skutwana sela sa renal sela re seratang yela na potse bo gore ba ka moka ba ile gore le hono ke le tshila bona la matswalo re balaka letsa mahlatse le mahlonono go mi wena selo re ka se dira na pongwa le fa le tla ka le rena la 0751329986 go bo ka rumela yona VN na bile re botsa gore wena o kete ka lemang le la gago la matswalo go ba yena yo a ketekan le tshela gago la matswalo ke mang o kae re tsena ka fa gara mafelo la weekend ke dumela ga botsa gore ye e tla ba yona the massive weekend go batho ka moka ba ile gore le khono ba re ri abelegwa ke le tshela rena la matswalo go megele rena the afternoon take over team re re go bona re
3: 1 2

0: 17 minutes before the hour 18th, one of our 011, the balls of Josie. Eko shanu baro fili wana kocho kota video anale o malei batla wana bare with you. Eko shanu basana basane lore vee kutuwa era loka kajualo. Aka gara wele seya kako mara wanyana fa. Pero kufili lega na abo ebele ndogizi. Ndogzini anale mosko zi ene lizi nle. Bana pili batla wana wazi tika yona ye wosana vile warbera loka mara wanyana fa. Pili ri ya kama bengeleng na pili re gatela pele go pola gore sa le ka re ga skutwana sa batho ba le lore le khono ke le tsatsi la bona la matswalo go mo wena na pili no la hlela gona fa nomoro ya rena ya 0751329986 na pili re bo tsatsi la le khono wena o ke teka le mang o ke teka le tsatsi la ga la matswalo
1: 1 2